asinga tikomberega kumparanga ane siyatu siya bachibuti kesi ya chalongwa chinje tunta ndo kuti iyai achinje towa irizi kumaputu antena national agalawisi wa irizi kulula meso kunyumba jamala mulom assembly da republika wakusimani kwa basi achina nandipa chalumoni achinongo la kunyumba jamala mulo ni achakulungwa kulungwa baboma tukwamba parlamento infantilu. Ne gatu kumbole kacharo nguwa chinje tu kumpela ngani sietu siya paji utikisi. Pakumani kapam, tuiche ngani sietu sepachi yao. Siya uche wanarejina.

0: kuzia unotendo na ungo pochela maripoti mga kutia hii yosupe ili tayari Marangani sietu siepachi ya homu ni chemwari Marigarida nchwe momu Yari kushtudio band Mbe so ono tete nomu kushitudio bam Tu atete karibu chemari Marigarida Nchwembo Chemari Karibu ni Ningani sietu Sia Pachi yao Puwacharo nga chinjetu Kupika nila Kwa mbone Bondi ya
1: Ndai janga nisietu Ngani siya kulekanga na lekanga na

0: kuma nilo wai habari
1: ihali juwile lia mwiyo mvrena o radi Musambike hilelo ni kaleni huko neche senteko Osmana mahuko mararo mwere unakenda mwaka ulfu pili luwela miaka 26 wakati uhapari chumono uchulu uwela pwehu wakati kampa tokola ni hala upachira ukumehira ihapari chulu pale chinuhana pankampanta ihina uhapari ucholelo Presidente okalai unlapo ni huu juwaki ishisano hodonka wira Nhako urivo I provincia yonampula ulamulia ukavhera wonchira nhako ndethole wochulu wela pwehu wa mocha na pone ho mothene molumala atapulela wariari ifasi uholeli ni weha weha ni kuru na kulukano uzambezia na wavikela anna mawani anemacharaka upaha paha pusia itakwa konta anapaha miri chomirete umahuku anovira I provincia yoniasa Ninauna niya ugukuwa usilili lumuru na hatu ansoma ichikola chulu pale. Nyani hapare chikina, pilalopankampanta ihina unkumalu hapare, mwono wachulu wela pwehu, unkumachendre husumanela, ukuma emisoro provinciale chokab delgado, watengachia ya, nechinosomi ya, nimi Duarte Liasi. Ndwani friane. Kumalo hapari mono wachulu uwela pwehu. Wakati kampa tokole na apachira utawatawa ihapari chowanehu ilelo. Nenroa, umuitana jildu makina ukuma urikaka I provincia iyo umaputu mapuro unopankia ifasi ni hapari otonka wira. Presidente okalai onlapo ni huju wake shisano otonka wira. Nhako urivo I provincia yonampula unamulia ukavihera. Wanchira nhako ndete ojulu uwela pwehu wahitose nlapo ni huu mothene.
2: Mfalume akalai elapo ya Mosambiki Joaquin Chissano. Ohimia wira, sore ra ihirerna ya samuhaku e provinsa ya Wampula. Vanirerela, ovar sheshi wanolipi heriwa wiriluwa ka oraliha, mudete wotene wotawe elapo ahu ni maporo makina. Joaquin Chissano, walavula enamasheela, onira ni wanakoso alupande amolimu ngunu maputu, yowo onona wira e provinsa yele, yokala na mirerelo sinchene samuhaku, bikanle odoluka mrarelo, Ovariliwa muteko, ngireliwa ka, mukhaluwa ya rata, mshovo. Mukulupale ole akalai, ohona wera, vano onanea munu welu mulu palesha, wubirikanyi ha, e provincia e Wampula. Vavonto, ohanliawe osililiwene, wile yoniawe, ya mudete yola, nno ofasi.
3: Boa impresão, Nampula ta a coordenar os esforços de três províncias, com iniciativas muito claras,

0: sophiyera mloko nitha nisheshe, ophiyera miloko misheshe. Yawo anerano sa onasusuki owo, maha wawi, ankusha saseyo erawaka obaka mashita. Presidente a mkutula wa Association de Medicus Traditionnage Oniasa, Sanudia Shaibu, otonya ijisitu sa wamtarika, umekula, umikanyelash, umandimba, ni olishinga, eri mapuro yao, unkumelela yamu mahawa, unanarihiwa makapure. Uhima sa maheni yowo, unala tula aholele aikanosa mawani ni aidini, wii ekale awete lela, wii waniweno unhapu wa unanariha mahie ya wii, nina mala nchichimiho wa yale anikwa.
1: No stamu firme.
0: Hiyo no hami na uvarila vamosani eboma. Va, hiyo kani nkwela sa unasusuki. Hiyo na kwela yao ampaka sa unasusuki. Wi, na avarele. Na avara, na etarushiweke. Nivanto, woli pela hiyo ni ashiu kwaka amkutula yola. Vamosani eboma ni hala wa sasa kwa wavara yale ambariha sa unasusuki yola. Presidente mkutula wa kulukano o provincia Yoniasa Sanudia Shaibo yo kande ochukuruwa mwaha wa onanarihiwa makaburi zveshiwa kamo mikimanyo mbuwa mwama hie amu distritu kamosa kamosa so provincia Yoniasa. Ukwelela valishinga Maria Fazenda.
2: I distritu yomempa unampula inera ivraka miteko mwane chuwala kihechira ana mwane wira akutachere ukela mipinko chana mankilela. Janeti Hortensio.
3: Ama holela edistritu yo memba wampula anura avaraka miteko mawani. So wale liheria amavano uhigo kiwa wirela mpanta nikuru na takali okab delgado. Mushatoro o memba manue sintura. Ohima wii ole liheria wenno amavano ala. Na mkulu iru guvernu onatu merarea amavano ya la wirela mpanta. Mukali herio onra liha mawani fide. Ya suili haka aprojetu waya, akanle ora li haka mawamu waya. Manwe sentura o suili hawe, mkwaha wopacheria wa mkaliheri ola wa Fidel edistritu yo memba, ya hakela muatilo wa msuruku, unipiaria imiyawu ithana pili sa mitikale, ni mkwaha wanaili, ya kedihiwe muatilo wa msuruku, imiyawu mloko ntaru, unireliwa wa kaliheri aprojetu, aninuheria mawani vanjene mpanta wa mwavano.
4: Felizmente, nós temos parceiros que nos ajudam. Temos a MASC, que criou embaixadores de paz, que são jovens, sensibilizam os outros nas comunidades.
3: No kala no anama penteleya, anikaliheria. O kala mtenkeso, wa MASC, ori wa mwavano, analiheria amwavano akwaya mawani, ni naliheria asito kwenave, wale laka anaya, uhiwelela, muteko, wokuma, okabdelgadu, komuteko wo. Waikaleru wirela mpanta ni kuruna takali anguokota amusi wokala mkaliheri ole otokihiwe nkulupale elapwa hun Daniel Shapo Fideli unire luavanchene wakaliheri amavano.
4: Muito espero de haver nossos líderes que têm se envolvido na sensibilização dos jovens para ter paciência, fazer um trabalho lícito.
3: Manuel Cintura, mshatoro e distrito yo memba wampula, ni miteko sole liheryo amavano wirela mpanta, miteko samukali heryo unraliha mawani Fidel, we anawunu heria aprojeto haya, no hiwa kiwa wirela muhina, miteko satakali.
2: Inupa chokalaka iminya imocha chenotekia ni karumacho mawani, chinahala uvahia mpaka umalele umweriola urehu, avahia ka amuchi chichamo ofikana iminya imocha atawale ikoto. Yana mankelela idistriti onkwape uka abdelgado. Chikanle inupa chitekie mapuro akupere hiya ya anamawane na kusa be ni wampene haya akupere hiya amuchi opaha imia imuja nuwa sitini atawali koto mipante chenecho hinahena chomprovincia nilatu wana mankelela. Nteko wote kachiria inupa ni uka wala chia ikaruma chohinahena uri ihina unruku unuvarachelia ni mpinko ajuda inyasao uri nenacho unuvarachelia ka ihina upursentu thamanini ihina uvarilia nteko. Utonka cha wangholili ni weha miteko chote kateka idistritu yonkwape Martins Ejidio Enre uhia inupa ula nrukula uri chichamo wapavila uvaheria ana mwani maasi orera utumiria vamocha otekelia isipitali wanacheriria ya ukaveheria amochi atawale ikoto. Wabahuku anovira iprovincia yoniasa ninauna niya uhukuwa numuru nato anasoma ichikola chulu pale. Kontisiani Maria Fazenda.
0: Uprovincia yoniasa anavukuwa ashulu pale naru kala mashove i depihale mwisentru sa useremo ashulu pale olepa ni osoma. Ma wi mutano va ilepinhe anepiera 10,000 vano mwaisana yari opaha 15,000 ihadi ya silaleiwe vasitadi yodishinga maha wa okala esimana yela ya alfabetizasao. Vavo nira ya mahiku neteleke mathani mararu amweri yola setembro kale ni hiku na ochapeliwa sa osomi wa shulu pale. Mwemare ni yeyo mara a governadora e provincia otonya ya wira epoma enhala wa sasiraka opanya musuruku ya wi ereherereke sa osomi wa shulu pale na veto atu nare alipa ousi ha epanyeke sa murerelo.
5: Shamu Ibrahimu Mustafa, eu pertenso a shulu.
0: Kinona wi eri etu ya pama, mahawa wira, miyo kahiere nrekerene mwana. Wano olelo kinona wi varivo kulea kiusere. Kira akaba, miyo, mkiusenre, majuwa kwela wi kisuwele sa osoma, kwa hile piha, hakinina wera osoma, olepa, kirene mtoko ene jiha. Ni wale mutenka wa ashuru pale ya wana usera mbuwama isendru seyo sipakiwe o provincia no wi atu inasuela olepa ni osoma. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Kumalo hapare mono wochulu uwela pehu. Ilelo mhoku mararo mweri unakenda. Mwaka welfu pilu la miaka 26. Okatika mpato kwa na kumavakani ilaponu ihu. Nenroa ilapo yo Tanzania. Watiro kumweta na Montano Bonifacio. Ni hapa notonka wira Tanzania. Na pavila nchuruku wakalaka ibiliyawu eminya 7. Lungwa 30 woshilingi. Wanakulilaya ibiliyawu wakachokalaka 17 umetikali. Wachira wahaweha chitu chotutuwa.
6: Ekuvernu ya ilapo ya Tanzania ena hawila msuruku onapiera 730 bilionji wa shilingish. Onalikana ni 17 bilionji wa metikaish. Wi efarile mitekosa owana ni osarea maasi unawahereriwa mwaha wa El Niño. Ni musuruku oyo enatuniwa otumwa socha miretisa mashipiritali ni itusikina sina hawelea we ekaviheru wenu atu enahala okumana ni makata miho ayo. So teneisa siri mpua mwa eprograma ya owana ni El Niño murimoto miteko sa olipihiwa inupa ni itusikina siri mumapuro enoniwa we munahala osaria maasi ntoko mitato misewe ishipiritale ni itusikina mu elapo yoteni ya Tanzania. Hali ela esuliwe ni ministru wa nafasa ipolitika umaloni ni wa ministru opachira Palamangamba Kabudi ahimale wi eprograma eyo tia owana ni osaria wa maasi ehinaye orupepula rupalene ni ya viram. Ntoko esuliwaya o Tanzania enewe herro epula ena hala otanyira osaria maasi okurumu wa etaya ni ireta wa atu ni asinama. Palamangamba Kabudi ohima wi mahosho manjipalesha osaria wa maasi ayo enaya shasha mitekonisa ukumi muhaku ni mapuro enakalamo atu. Kabudi oveka wa atu wi ekale o wi kangara wi ewane ni mahosho ayo. Okumela odara Islamu ehali ya lambahiruwe ni miyana Montairu Bonifacio.
2: Yari hapari ya tonka uhira Tanzania na pavila nchuruku. Wokalaka ibiliyawu eminya 7 nuwa 30 o shilingi. Wanakulila ya ibiliyawu chokalaka 17 umetikali. Wachiru weha weha chito chotutuwa. Wakati kampa tukola na rukunusa miteko ni wihaka miteko chompira ukate kampa tokola nenrua i provincia yo unyambani chuwachira uchuola ihapari chomatikeli ompira ule deteole
7: kuma i provincia unyambani wantepalalo omashishi ipoma pili sinira ne ya mshintano a shinamwane ale akanle amshikola olelo ni hiku no kiseria amshintano ya fazi ya group elonirwa nivuru kinta jornada ande bole na nampula nrokumana na niasa ana shitiana ni anampula tu nrokumana na niasa ana shilopana mishintano se ya senroa wiranea epoma ya winyambani okampu ya omwelea alopana ni omashishi ekampu ya Sagrada Familia basketball manika nampula okampu wa ICS winyambani ni manika nampula atiana okampu wa sportif lelo epoma ya winyambani mpiria ole ametoni anampula nrokumana ni epoma ya omaputu alopana omashishi ni atiana anrokumana okampu wa ferroviario wa winyambani
8: komu maputu sidati yo la ankala atianora kamasha ni oli pamotone brava hiyo tutandani mpade la okilati mlakane nlili chane mota nira ho wira nipie naelo mazi uoka cha nintela onzechala muluku para wira onikali he olelo mpaka naelo objetiva hiva konchawa porque nintela onvota nejimo jogu yo la melo kontra maputu sidati
9: ni hiwa wiro kala mwana mamtiana o kunyodiwe sana o pavela ka pahimo mala mpira ni ola motasheni uriawe mbakaba
8: mamtiana yola la verdad ni na kala na mamtiana hu sana jogo hamali hu porque a hiyo rokoni ya mono wolo pana sina nao na kula ilda salimu yola ahikushiwa na tu ankapele la ukumi wa shina mane yala muroha kushiriki tale weyo open hiwawe wira mono yola kwa kandi sana ori oho rokonye ene mpaka uhili liwa elikatu gawe nina nabone eta nawe kwa kare notambe orientasaun wakapele la mono yola kopi rata ishumana pili
7: volleyball niasa onrukumana nampula okampu wa 29 setembru omashishi ni niasa toyo onrukumana nampula ana ashitiana okampu wa institutu industriali komersiali wa sitadi ya winyambani nto nupushirane sana andebole anampula ya hiloliwa nampula 16 sofala 17 ana ashitiana anampula ni sofala ana shilopana ya roli kanihana 27 na rua basketball anampula 42 tete 70 votiwa ana shilopana nto atiana ya hima na tete 49 16 na rua mpira amwetoni anampula ya hili kanihana nzambezi andoko na himi yahu sana vale mosemosa ni ana shitiana ya hima na zambezi ya miteto miili wakuliwa mmosa. Volleyball nto anampula kia wenri yetu. Nampula 2 inyambani 3 alopana. Nampula 0 inyambani 3 atiana. Nupushe reto wira mpuamu atletismu. Ale akanle tahiniwa oratene. Apanya etuvo yopacheria. Ana miravo aili mpuamu saltu enkomplimentu ne ochawa 60 metru. Ia tsari. Narna hon ohimia mpua wa kulani hiku wa mpiria ni otimaka timaka amushkola okuma no winyambani. Omashishi olafunle ti Nelson Tatanya para o radio Mosambiki. Kwa herini.
2: Ikipa yana mpira yasitiana yontika and the ball o Cap Delgado ahotema nchana omashishi ni provincia yonyambani antemaka mkunana ya oniasa ampira shirini na moja kwa kumi na raro masintano ya nairanya ihina wotikia mpira anachikola mwaka umitano. Nutema uno ikipa yo Cap Delgado ihoria opia ikuha ikina ikaile serie A uwanlohe raya upanya ituvo masintano niyala. Umaleluni umasintano kampia oselesao ya sitiana yu andibol o Cap Delgado Juliana Sebastian otonka wira otema atemalia ya uri lahanya chowiwe lela miteko mafundi anahi machira aya wakula mahuko. Ikipa yo Cap Delgado inarwa ikuha ikina yo masintano wanrua ya wavya avya upanya ituvo masintano omatikele ompira anachikola. Na lilo ihina ompira baia ovapempa homa kelela ni hompesa ferroviario olishinga nchana ampira elikwa mocha masintano yerania musambola mwaka omitano awilaka baia wapempa mapuro onanane nicho ni pontu kumi na kenda. Igolu chotaro chikele mpanta wopachira umatikilio ompira gulamo ni gidensio pakanle anampira abaya wapempa amichale igolu vanugreke mpanta waferroviario olishinga ari bento umalene uompira funti abaya ovapempa Arthur Semedo Andre utema utemaliaya atemale ihina womwira sana mpira nkampo nanso mpanta waferroviario olishinga funti Antonio Mushanga Andre utemia temiaya uri nlahanya umayopa ipitu na lelo hina umite kochomatikele ompira iguvernu yo distritu yonakala avelia inarwa ukavhira ni karuma chompira ni uloki hacha ikampu chuachira uncheriha ni umarsela miteko chompira ule ndetheole Janete Hortensio.
3: Ama holela e distritu yorakala velya arumiliha ovaha mkali hero wa ikaruma sampira noreriha laka na mpira wiriluaka okumali huwa miteko sampira mpanta yole ava provincia. Maholela wehera miteko samwala no wosoma ama avanunu isuelelo savano onakala velya zitu jasintu. Oswela we miteko iya inireliwa okaliherwa makuru ni mitenkeso sa mpira amaporo yale wiriliwa ka opukiwa mikeja miho so hina hiena ni wunu herwa mishintano sa mpira zeto jacinto oswela we mutokelo mulu pale wa mwire loyola wundu herwa mishintano sa mpira mono yole ba provincia mamosaru no komaliwa mpira amawane Wamolumo amaholela ola ohimawe miruko seya inireliwa ninlelo omalamali hiwa mikaja miho sinholeliwa ni makuru yala aba distritu okati munjene antoiwa ya ikaruma sampira soshinta na nikuru nikuru.
10: Nakala velha é espetáculo em termos de futebol, tem muita aderência, muita participação, muitos jovens querem jogar.
3: Nakala velha mpira konrera okaliliwa banjene. Ama vano anjene anipavela umutika mpira. Woni heria osuela waya varieri wa mpira. Anipavela otuela. No kala no ekampu anipavela orerihiwa. Mkinesuela mwatilo wa ikampu sotene. Masi kasirere ikampu ni makuru manjene. Yokale kampu muntiki wamo mpira. Etekedwe ekintaliaya. No poheria nikaliheraka manjene abola ikipamento. Uhiaka mitengeso. Na mkulu ilu ni makuru. We nanu heri ya mishintano sa mpira sa wa distrito.
10: En material, principalmente as bolas, equipamentos, não só a associação, mas também as equipes que de hoje em diante vão se formando para elevar o nosso desporto ao nível do distrito de Nacala Velha.
3: Zito Jacinto, maholela amiteko, samwala no wosoma amavano nisuelelo sa wano Nacala Velha, uhimaka we, uhiaka obahiririwa ikaruma sa mpira. Irimu hina, Miteko soro hereriwa wakubeavo, malaka ampira. Odireliwa okomaliwa miteko siya sampira. Wantiti miho ni ikalelo soro melea.
2: Yari hapari atonka huire guverno distritu yonakala avelia. Inara ukavihira nikarumachompira. Ni uloki hacha ikampu. Chowachira, onchiriha ni umarsela miteko chompira. Ntete ule uonakala avelia. Ni hapari kampa tokwela hini nemsravava ukumihira ihapari mono wachulu wela pwehu wani hukuna nolelo neche senteko wosumana. Nazo ni hotonka wira presidenti okalai unlapo ni hujuwaki shisanu. Hotonka wira nhaku urivu provincia yo Nampula. Ulamulia ukavira unchira nhaku ndete wachulu wela pwehu ni wamucha unlapo ni hu mothene. Nyani hapari chikina. Kapangale mpanta ihina wukumani uhapari unukuna nolelo. Watenke chiaya ni usome ni mi Duarte Liasi. Okume miso provincial choka Abdelgadu. Upahiru vira vasalama mitako chintara na chovaradi Musambike.